na-eji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC zọọkwa onyeisi ala obodo Nigeria Atiku Abubakar na onye so ya zọọ ya bụ ọkwa Muhammad Hayatuddin enweela nzukọ mgbochi ụzọ n'ihe yichara nzọpụ njem idozi nsogbu dị n'etiti ndị ọnụ na-eru n'okwu n'otu ahụ dịka ha mechara ntuliaka primary. Ya bụ nzukọ bịara ụbọchị ole na ole Atiku bụrụ onye nwere mmeri na nzukọ primary n'ime otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ maka ọkwa onyeisi ala obodo. Ya bụ ọnọdụ sotere mgbarụ ihu ụfọdụ ndị zọrọ ya bụ ọkwa gbasara etu ya bụ ntuliaka si gaa dịka onye minista ochie na ministri njem ụgbọala n'obodo Rotimi Amaechi na Hayatuddin jụrụ ịnabata nsonaazụ ya bụ ntuliaka primary n'ihi ihe ha hụtara dịka nrụrụ aka n'oge atụmvootu. Dịka o merichara, Atiku rịọrọ ndị otu ya so ya zọọ ya bụ ọkwa ka ha lefere ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị anya ma jikọọ aka kwado ya ya bụ otu maka emume ntuliaka ọha obodo na-abịa abịa. Nzukọ ahụ ya na Hayatuddin nwere bịara ụbọchị ole na ole Atiku gachara zute onye gọvanọ ochie Rivers Steeti Rotimi Amaechi n'ụlọ ya dị n'Abuja. Otu nkewa n'ime otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC nke onye ndu ya bụ Nafi Ubala akpọpụtala ọkammụta Chris Uba dịka onye meriri n'emume ntuliaka primary maka ọkwa onyeisi ala obodo n'emume ntuliaka afọ 2027. Ọ bụ onye ahụ ka a mara ya bụ ọkwa na Abuja n'oge emume inyefe ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ n'aka mmadụ 29 si mpaghara isii n'obodo na-apụta maka ọkwa gọvanọ steeti dị iche iche n'okpuru ya bụ otu. N'okwu ya n'emume ahụ, Bala kọwara na nkewa n'ime otu ahụ wegara ọkwa onyeisi ala obodo na mpaghara ndịda Naịjirịa n'usoro iwu ha gbadoro ụkwụ na nhatanha akwụmọtọ nakwa mgbakwunye tinyekwuru onye nwere akparamagwa ọma ijikọta obodo ọnụ. Ọ gbakwunyere na nkewa otu ahụ gbasoro usoro nkwekọrịta bụ nke dị n'anya usoro iwu ntuliaka n'obodo bụkwara nke kpatara ndị ọzọ na-akwadote ezo ya bụ ọkwa n'otu ahụ ji wee tọgbọ ya bụ nke mere ka a ghara inwe onye ọbụla mara ụba aka na ya bụ ntuliaka. Cheta na izu gara aga osote onyeisi ala ochie n'obodo Atiku Abubakar bụrụ onye ga-eji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress zọọkwa onyeisi ala obodo n'afọ na-abịa abịa dịka o merichara Rotimi Amaechi na Muhammad Hayatuddin. Ndị nchekwa na-ahụ maka ngwupụta ihe n'ala n'okpuru ndị ngalaba nchekwa Nigerian Security and Civil Defense Corps NSCDC ejidela ma kpọchie ndị obodo China mmadụ 15 nakwa ndị Naijiria 9 n'elu ebubo metụtara igwupụta nke nwa bekee kpọrọ lithium n'usoro iwu na-akwadoghị na Nasarawa steeti. Agbapụtara ndị ahụ ejidere n'ihu onyeisi ọkaikpe Ofili Ajumogobia n'ụlọ ikpe nke isii n'ime ụlọ ikpe etiti dị n'Abuja nke na-ezote njide na mkpọchi emere ha n'abalị 6 ọnwa Mee afọ 2026. Ngalaba NSCDC kpughere na ejidere ndị ahụ mgbe ha na-egwu ala na-anataghị ikike ọbụla n'aka ndị ọ dị n'aka na mpaghara Kokona Local Government na steeti ahụ. Ụlọ ikpe ahụ eyigharịala ya bụ ikpe n'abalị 18 ọnwa Juun afọ 2026. Anyị ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.

0: Chineke maara onye ga-achị Naịjirịa. Ofechaa ya anya mmiri anyị na-eme. Ọ anyị na-agụ ihe a kwa ụbọchị. N'ụbọchị niile, anya mmiri. Oyo steeti ka nọ n'anya mmiri kịta. Ndị nne na nna mụrụ ụmụ. Ọ bụ onye nkuzi nke bupụrụ isi ọ ga-apụtazi ọzọ. Ime ọhịa niile dị na Naịjirịa, ndị omekome jupụtara na ya. A ga-akwụ onye ha ibi ya. Ana m arịọ ndị INEC ka ha hapụrụ ụdị ndọrọndọrọ ọchịchị a na-eme n'Afrịka. Mee ka mmadụ pụta ume. Ọ bụrụ ha magirichie nju afọ, ụmụ ogbenye anọrọ n'akụkụ ụzọ na-anwụsịsị. Ndị judishiarị, anyị enweghịzikwa ntụkwasị obi n'ebe unu nọ. N'ihi na unu na-edupụta anyị n'ụzọ na-afọnyụ ọkụ. Si anyị ụmụ nwa bụ ndị masị bekee. Protocol, ọ bụghị ebe obi, wee na-arịọ Chineke, ya nye anyị ihe ga-eme ka obi kunata anyị, agamagụ onye ghara ibi ya. NDC, ekwugokwa m n'ụtụtụ, ana m ekwukwa n'ehihie a, ndị a a na-atụnyere unu na-enwe ọgbara ahịa n'etiti unu, makwa na ihe unu ga-eme, Jenụwa ga-erugokwa. Oge e ga-eji wee mee ntuli aka. Unu hapụ ya unu na-eme jee dozie ezinụlọ unu karịta ibiji nsati ho biko ana m ekwu okwu Jonathan ya mma akpọ n'iyi ọ bụ otunye ka ọ bụ mana ya ọ bụrụ na ọ ma ihe ya ji enyere n'okwu akụkụ ọ bụ SVP na ABC ndị nweta ndị ndọrọndọrọ abụọ. Sọsọ APC na NDC na ọ bụ na NDC kwere ọha bụ ndị nweta presidential candidate nke okwu ndị nke ọzọ na ibughachi omume ebewasị wee gbalịara anyị vootu a ga-enyere anyị aka biko hapụ m n'obi obi ma ihe ọ na-ekwu oji nwesị na a ga-agba okwute nọ ka ọ ha gbaobi n'obi.
1: 0916004945 onye ikpeazụ ịka ekene
2: ọwa aja karọ esi m ọha afịa na-akpọ na Abia steeti
1: irutego
2: ndewo onye ọbịa ndewo ọ na oge na-atụ m ọtọ ma oge ọbụla ịbịa na studio
3: ekeneme
2: ihe a na-akpọ biko mgbe na-egbu ya nke mbụ pete obi aha na-asị na ụfọdụ na-ama aja ya na ihe ọ na-ekwu aga adị isi ọ maka na ife anyị na-eme na Naịjirịa ọ wụzile ka omenala ka onye ọbụla abatara n'ọchịchị ọ ga-awụrịrị afọ asatọ ọkọ ga-achị mana iwu Naịjirịa ka mma na afọ anọ ihe ọ na-ekwu ọ dị mfe a ga-emenwu ya ọ na ihe ọchị a ga-eme ka enyego dị ohere mana a na-emere ya kampen ọma ihe ọ na-eme nke abụọ onye isi onye ọbịa onwe ihe m chi ejugwu biko ihe ahụ wụ primary registration dey party na-eme ịma oge ebido this name national ID card number a sị na ọwụ ị ga-aga mee kapcha mana ugbu a ndị party niile party mma nke ka APC ha na Labour Abia State ọha Abia na ebe ahụ bụ ya ha na-eme generate name ha were di ya na-eme register paper na-asị ihe nwe ihe kwesịrị ekwesịrị dịka iwu kọmishọn a na-afụ eme registration Nigerians ihe kwesịrị ekwesị ka na-eme eme generate men ewere aga na-eme rejista achọ m ka esi a biko maka achọ m ịma
3: mgbe
2: ewone
3: ngwanụ ka mbido na nke azụ pati niile INEC si na pati niile ga-eweta digital register ya ma bụ na ị chọzi akịta irejista na pati is register online dị na kọmputa register online and iji register online ị ga-eme ma kapcha mana ịlọta ifu na onwe mgbe anyị na-eme temporary voters card ọ ga-abịa ijidegodi tupu nke ezigbo nke permanent apụta so ọ dị ihe a ka a na-eme kịta iji na kọmputa irejista